0: Abraham me kana ma me no nim sa woni meto nsani di ne ye be.
1: You.
0: Omo ba ye me no munyina de ensa to. Chance ba ko modidi.
1: Wonderful.
0: Ena me share ne ba ne nko. Enti takura de no wo. Adwuma no ogba no homode me mpani vo penance. Di yetu ye ne.
2: Bibi su wa bravo.
0: Bibi fo se chama.
2: Bibi su wa bravo.
0: Pa bochire ko fa bibi bra.
2: Amen.
0: Do ko du na bochire de ne.
1: Amen.
0: Wow. Amen. Niamh, I can see.

Aba monte nzo avenzo womu wiye womu pi yaro enye wono nzo abebie nanum 300 degrees Celsius akasa ade afa hoam womu chese hwe enei enye yetisi woman kronkro Ghana ha enya sem getwa sa kobane se kazi ya hudua womu didi akwania banu yena yenim woman kronkro Ghana ha se Azana ka ebe muvia no. Adese ye nyan shu bi di gum wat sedye. A yen nipa na tese yenya bibian tu ye yemwa. Yen to me enante no. Sara enso na ka ya hodwa. Womu di jumano enonso tye. Womu di ome dwiania womu di no. Breakfast. Obu breakfast. Womu lunch en avenso sapa no. Nini na aye petru ada avenso deze. Enwa ne momu edi juma wa ha pum pum pepe pepe. And one at a set, one would be a digumwa called Band of Pedrin Mre. And then you would see Montes when you announce him get to a cobano, fuwe, neb one more just say, a red nostro pam, majese, a diania, one more cotto, a makai, kayens with ye, where the d and a breakfast ye waje, ave lunchy, waje kakra, nave sapanso, waje. Na zemi ni weni na ye petro na meka mwa zemu no sani etie yi. Na ne buwansu etu miya ya dinua. Na jese e ya dia e hadjone pa. Avezu uye nufri ho kwa bano fuwe ni usufri ho ni mwa. Oba spare pass. Se bia u mister ya midi chami hui ni ase minko tofu fre nonswe nyase mketua. Ni buwa dini pa. E bia break kura na utia suwe ntia. Na obese wose sanwa. Oba ko piem wo bia ya ya to hon wo no ne buo se din din din din din se siti ba ko kra na asei e bia cover kra na wo to di ahyekan ne ho a enya sam ketua ne buo se din din a je se aya dia e hadwene pa na enu mu ne ndei a GPRTU etna se kwa se tna na wo mo de nje ye gu akwa mo no mche se hwe sanye ade no akoye no se ye koye father christmas ya mon hwe ya ne wo mo bebre pa enu ti na wo se wo mo edin se wetu bi ba mon ti se san se mpeni fo kra wo se mbia mo ka se se wo no oya funu ya oya na se wan fe wo se anya de obi biara be se wo no oya funu ya oya enu ti na wo se wo mo fi o mo se na nei ene sabe ye hu se wo mo ya funu ya mo ya pa na no nanso Womo etu mi etu anamom. Ade abuwa womu. Womu tre mse. Womu hwese ni enyome yi ehura kwa suwa. Na wombe se. Womu kure kure munga kranka. Na yonsu wedye ashe umu mwate. Enunti. Womu de eje proposale. Etu mi aba monte suwa. Womu te se. Beye se 30% diye. Womu ade babe tu eje se ya hudwa eje ka. Yetuya dikwe yekuro mwono. Womo jese, womo de 30%. Eba abetoswo, na ave bibibiam. Enso, etumi, elwe peye, ewo honomo. Na womo jese, weno, ayo proposal. Enunti, womo timi nkens, formu nsa, ensi yomo bumi yomo num 300 degrees Celsius. Nkomo siye dwa sami yenuhi mbo munga san trese. Ebiya, yatumu ene, dekwa, nemo mwono. Aye proposal womo de aba monte so te se de bia ebia aduana na akwa kosi abariwa bi na wo de ato na nim se o asumasi ana so benten me yada wo se oba ni nyi ntumu ana aduana wote ho sa na mu ogitu mu ana aduana be nse ni na bayiwa ni etisisi ano ensem womo de aba monte so che se aye proposal na emumu ano enya dia yetumi agia tumu a na jese sam ana eno so etie ewo hanumo na wo mokase mu no mo chese we wo agas ne bosumi ni mu ono wo mu di tudwa chese na wo se wo mu etumi etumu a eno nam so menei his excellency la John Dramani Mahama ani ni mpeni fo kwa setna ma wo mu di nse ba yese nei two Ghana cities no little bia no wo mu etiti dia first one afi bibibia enso etumi ewiepe na no ana eye agese ne bosumi no wo mu etumi etwentwen esen ya na jose enya asemketua enso etumi ewo na enso enai de wo mu se sene nyoma huri akosoro ne de na wo se wo mu tumi ti anomo na vi bibibia enso etumi ewiepe enunti wo mu chese na de wo mu ntimi nka se ampa
wama tumua na sese netie. A drivers ifo. Wama chese yentu musisi.